okere doka diso krete kita gua maikorua ninya data kameme kayu kamu ige tafarera siya kameme ni situiga kuwa mono mudhenya wa Saturday siya hada dhainya siya rosini doke na demu reu tafarera ne rebuka overdrive gire herone fauro producer na wagare wa masharia kairitu karea muiguwaga.

0: Asante sana mitabu ine ya kamemeka yukamwe geta farira Niriri mbuka overdrive ni geto Mr. Peak and Paul the producer
1: Na ni geto wagari wa masharia
2: Na ni ejitago Stacy wa digital
0: Mwenore yo geto korona ke mzae
1: Mzae
0: Ndani ya nyumba
3: Asante sana
0: Bag ni ya nini?
3: Bag ino muro oli ya li
0: Tigana yo Kwa nyuko hana atea Tigana yo
3: Tigana yo Emo
1: kiare kariye
0: Tigana yo
1: Zai bag ni ya nini
3: Bagi si mwari ni si nyororo kane
0: Bagro yi gato sabi vio Ha yi gato sabi
1: Uwezi kuwa warire mboka la ujui bag ni ya nini
2: Ya deo ya nyororo
3: kwa ntini Ni ya nyororo
0: Wee
3: Kaki kanini Misi bebagi Mimi si bebagi bag.
0: Oyo na jogu na asira. Oyo na jogu na mansaimo.
3: Bagi ni nyumwe na shia.
1: Bagi kuwa goni au?
3: Ni atumia.
0: Bas.
3: Atumia ni otwagi lekoria bagi ni yake.
0: Ndio kwa ndio na rumene makugasia laptop.
1: Ii.
3: Yana eto bagi kweli yo.
1: Ni ta wodo.
3: Ni ndimekuwa na kaka kage gakunyita na moko.
0: Aya wewe ungevie boyo via na ke.
3: Yana ka briefcase.
0: The briefcase.
3: Eh.
0: Briefcase ta gitu uraga.
3: Kanaga sweet case.
1: The sweet case. Ata gato. Ega sweet case na kole karibu.
3: Duko, ka umuti ga kole reide.
0: Eku noru eta go dogi.
1: Ga sweet.
3: Sweet case.
1: Sweet.
3: Yeah.
1: Wow.
0: Kwana de mzai.
3: Ago gutu gutire na uru.
0: Na mwana hukira thayo.
3: Thayo ni muingi. Na ngage cokeria ngai ngatho na ngamukenera ni tondu wa kuheke heo kia muoyo.
0: Niguo.
3: Akahe nyeno gima mwega wa mwere akagitira kimya kiu githirite ngaigua kumwabararia na kumugosha na kumuturira owe wiki na kumugoshaga owe wiki
0: Amen
3: Yes
0: Karibu sana
3: Asante sana
0: Nigetha tunegererie rwimbo
3: Ke twambe tukihoe nigetha tukihote gukiambiriria
0: Yego
3: Kai tuhoe Ithe bitu bi uri iguru riture kuria muru wa thamaki waku uke uria wendete we ni wika gukuthie toro wika ku iguru Tuhe omuthiri citu cia gutuigana na utuhere mehia maitu otorithi tuhagira matuihagia na ndugatu tore magerio-ini na gutuhonokia utuhonokagia uruini tondu thamaki na waku ona hinyo na kugucwo tene na tene amen ni tuo ko ringi mbere yaku muthamaki mwega rucini rwa umuthi tugicokeria ngatho ni mawiko mega utuikite watwarahura watuhe muthenyo ngi tutari tuona na watuhe kiheo kia muoyo ona gwata mihumu no turahuhia utuhetio ro guo tuhu tukimenya wega irihagirwo mbeca nyingi muno thibitari ngai Edebia tuhete kiheo gikiro guo tuhu tugakigia no ndu wa gukwira ni thengi ni gutugitira na gutumenyera kimya kiu githirite ngumo na ugoci cia mukire ni kuri we mwathani gutiri ungi wagirire kwambarario na kugocio tiga we ni twaroka wira ine ngai twakuhoyo tuhe hinya no gima mwega wa mwiri tugitungatira ndungata ici cia ku ngai twagwetia favor na nio gwitikirika twitikirike niwe ona twitikirike iguru na thi mwathani na wathikirie tuma twitikire ngai ni tondu we ngai mwega abanaria na ithwe Mwari kaniri na hivyo gumuna ugoshi ni shia kuna otoko kugoshi na tokuwa bararie Otora adhime, ora adhime adhikiriria kameme Onara tutitinagia wira nao ni todewe gai mwega Tohoya na tuetikia na waigwa na watu higiria Oli tonira hithe mori unaroho Tuetikia tuge amen
0: Amen, amen, amen,
3: amen
0: Karibu sana,
3: Prince Simon Sante sana,
0: Nae na emu dhikiriria uguduke kore Kwa *624#. *624# Kwa hido ni nyingi dhini wa adhoko Tarumu dogu yetuwa mirika wago hii Dewa naegu laga tagi kama hai
1: Yes
0: Kwele wa *624#.
1: Aha
0: Anaigira kuhu yegu lakiri ya kuwada Na togura wadhi muna makiri ya
1: Nego